samuka lumpat sakalumpat lampet di udag-udag imasta kapati suana anu ngegel keris kalayan awakna pon kitu deui.

0: Beneran wing teh poe isukan ne kebobotohan domba diadu.
1: Oh, dinten
0: aing. Dek latihan heula ngigana ngabobotohan.
1: Ah, sok.